0: Vembula mo di tiko yani ke no me kanda mai viti ro sa mai di benga ro viti gona tamba ni mbula New Zealand na be ulu tangan ren reso me mbula tana na tiko mbula mbula me alvina ke ninga iba tunda linga tiko mai ngo na planetaudio.org.nz hana mo na libuli ro sena retio duwa sa iba wa po indio
1: Malo ni to kalau ko te pokala mete nei mo te pahirika ola malo loina ki mai ki te Planet FM tahi o ha mate ono pe ko te planetaudio.org.nz/tokalauhealth haka longa longa mai ko au ko fale fanga malo mele mele puka e hapa talo hatu ke manuia ko to mate malo loina I te aloha te tu talo ha ni
2: wide open sea
3: such a green city.

en pola ko ia o loma aho ia ko ia ko Constantine o gui benigo ko Constantino pe a fetutuku leva eia e pure anga loma pe a ului o fisiko ia pure anga fetutuku ia eia o langa mo kolo ia pe ui ko Constantinople pe ko kolo o Constantine kai ata reva aloma ia ki a karisiane pe ata lotu mo me ai kapau ta u tolungiau ia ko Agustino ia na ki he tau whangiau tātolu ai ukei ki whloko mama oia mi ai na ia i ngahi kulupu ia mo ngahi filosofia hala ahoko ia mo ngahi teolosia hala mo ngahi whakaukau hala aul ki whaifuifu o e sino whaifuifu o e mo ui pau pēna e tawhi atua i e toko taha ia koe ni pēa tau fia pē ko hi ene alu pē o foki hangi ko ia ko e hufaki ne fai ene fae o foki mai ai ki he lotu ko e ne upe ko Agustino o Hippo ko e fitu pē ia i Afrika na i ai ko pa nei tupu he tolungi au tolu tōngi au ni mawha ka koe ia e whahinga ia na nau whekumi ki he mooni whekumi ki he totonu whekumi ki hau haua pena ia i pimu ngai whakakau kau hala ia ni ihi ka pau koe mea tokoni u haua ia i fōmu e hau haua ka pau koe whemaarie mo i fo ia ai sino o kawai ngahi me e utautaku e tātolo e aho nie ko i koe tau i loko e anga hala a whi au waki mo mea pekana e whakakau kau ia ni ihi a koe nia koe hala ia ke nau mao nio nia nau tolo pena e mui mui ne ta whi ai e toko taha ia koe ni pea alupe o liliu a ene whakakau kau pea ta foki mai ai o gai me ngahi tohi na e whao pa gai mui ngahi kōti o ku taku ki ai he ngahi ahoni hange koe ni nā ke whao e koe au eiki pekai whi maari e aho ku roto e kai whi maari e aho ku sino kai whi maari e mo ui kai aua kuo whie maaria ia te koe pe koe rest in thee ko ngahi li whakakaukau ia e toko tahani e ena whai whekumi i he loto ma oni whai whekumi e to tonu whekumi ki he mo oni whekumi ki he vili tute ae otua whekumi ki he ma oni moe otua whiohi e tangata ngahala pe moe otua ma oni ia ku kawai ai tangata ia koe ni Agassin pea ia ene tohi pea tupi ura ki whamana toa ngai whakapiritania pe leite vai lau tiu mati foki nei toki ta foki ku matua tuaka nane pe tō mui au tō mui e ku toki iloka koe mo ku ofa kia te koe a koe koe whakaofo ofa whakaofo ofa mei kilu kilua mo whakaofo ofa hei kai ke tau mōre kata koe whenga peke whaihaki liriu whakawawe pe oe tau tapa mo e hori a tangata ia koe ni ka koe maoni onia o tau tauhi he ahoni mo whamanatu he ahoni koe teolosia peka pau ki fie lau tohi wae ne tohi ko kofisio confession Agustino o ge mo tohi ki he city of God

pea ngata ngai ngai tohi maari pea moe e mani tohi ki he tolutahai otua Trinity ai na tula koia ai otua pea kohai ai otua he kumakehe ai a makungani ne kamata mai mea e makino koe na takupe mea e palahame kamata e Aula e palahame tu wange ano koloka alu fikumi ki he otua pe etaha. Matuina nau tauhi otua lahi. Hawa e palahame o fikumi ki he otua. Kana e iai pe e ngahi tō onga, na iai pe e ngahi feto aki. Pea i he otua tupu tangata, Seisu. Tok mahino ai. Ai tolu taha I otua peutau makehe ai neongo guai ngahi lotu keheia I mamani upehe mau tauhi otua taha kau tau tolea ko otua e taha kau guai ai pesona toko tolu triune god ko tamai ko alo moe lau maari pea uku ilonga ia I fekainga aki fetauhi aki fe ofa aki ko tahaia ngai natula ko o kehekehe ai ai o tuau tautauhi meha toi tauhi lotu he kunau o tua taha pe nga tūlea pa kwa ki te aha mahei mi ai kwa ki te aha mi ai ko manawa ofa pe kwa whae ha ngā ue he ofa ko I ko mui mui mui mui ke mate ka koe o tua whekai ngā aki o tua whetauhi aki o tua whe ofa aki ai o tua o tau I ai tohi e taha sangato Agustino I he taha tol tapu whatawanga pe ke toi mahi noange ngai koloa ku whakoloa ki he tua takuni me he tau tolu nge au pua whangi atu tolua e ne ngahi tohi ka oku teiki pe ke tau whetaulaki ai e pe ni e ki tau tolu oku teiki pe ki ke nau koloa I e ki nau tolu I he fuaki koe ni na e whai. Watumua a himi koe ni, petau toki hau kwa tu.

ngahi whanonongo ki he wikeni ka ko tui mahalo ko tōku mui pe, mahalo ko. Se ko ko taimini ko ki te ha hangi ko whaamai koe ngai telefoni ni. Nei pe api mono telefoni, ai mo office mono telefoni ko taimini ko taktaha telefoni. Tō tō me ako hangi ko tui whaingata hangi hano maa ona kakaia ngahi ahoni kai ki hangi ka taimini koe. Koe konga whaosi o e tau programa whatau te fito eni o kui ai ai e mahino koe aho tahanima tatol ta wha tahanima o novema o whai sio atu koe ia ki e whamanatu mo no whawheta ia ai ngā ue ai Tongan Catholic Chaplaincy me he tahiwa fitu ono na appoint mai ai pātere whalakiko ko pekono ingoa pe ona wha Britannia ko Jared Crampton ko e tangata koni tangata nusila peka nei ngā ue i tonga pe a whokri mai ai ko e ku kimatua tope kana e wahe ia o tokangai ke kamata koe ni e Tongan Catholic Chaplaincy nei kai ke fuoloa nei te pekia pe ia mahalo ko ma asi e fitfitu ka koe kamata koe ia o e ngā ue pe a koutu pe ma kua stana ki ngā i manatu ni ihiri e whakautanga pe i taimia koe ia taiwa fitu ono nā ku nā ku kei tamasi he taimi koe ia nā ku a koe fish pe a hao he mālolo koe ia e a ko i novema nā e whekau pe ke mawō ura whakarea ki he kau pātere o palokia ku mau iai o talangi ko aweni ko i api na ola tu pia fuare a tu pia tala mai no fue pia hena toko ni mai pia mam no fue ve mo ta mai ki nai iai api na e vai vai mai maa koe nima fa nima koe ki umana tu pia koe nima taha nima hala koe na uki aia master in college ai kofi ia mandari pate ia kake koe api koe ia pena iai e fine ko sivi siu langa pōna e iai mwene o tamaiki e toko ua ko ko ngala Orioni ko Orioni pia mo Seonala na naunofo iai o toka ngai a pātele e koe tauhiki e api mo i whare mo ni mea tokoni pia koe kamakamata mai ia ai u tau sa tu lewa ki he whanonga mai o e tauhi o e api me o e o e tauhi ka inga lotu me ngai aho ia koe ia ki mua ina tak taha o holope kane o swaipi fuku fi ilongaki na swaipi fi maini aki ia e kuhangi ko koe kau mawhanga na mana tu pina whawhai na ulaulo sari o pelat beu koe koe kau mawhanga be finuatua koe kau taha maria hono tolu kau ta maria no tolu na nafu ilonga ki pena ipi me whangatahi ofe ki nao tolu e ke iyo beya misa e bumbungi pa ke iyo beya laulo sari hoi ose a misa ko hifo ki matu i ai misa na e whanga papa alangi ka koe whawhetai ku tau hau ku taimi tau whanonga mai e me he fitu ono fitu fitu pe kia a pātere whalakiko ia nei hau katu ka pātere tāwiti amu ia kau pātere keke hangi ko pātere wharemaka ko pekia pātere peni ko pekia pātere lava enosi ko pekia au tō lahi ni ko nau tō tau i hala whanua mai ko ia ka koe manatatu ki kakaina e hangi ko e tauhi e o e community tonga Leopino Foliaki pia pekia Leopino

Valivarong Tigumai o Senadouli Vitri Mnindu Bengarabi Ngo Planet FM 104.6 Pena Valivu na Patundi Linga Mai Niko Na Singa Lutulevu Na Ikatini Nisinga Nivulo Med Runa Ndolo Tini Karua Ndu Atletiko Na Vitalo Nome Tomani Tukaini Nano Topora Karam Nimbula Planet FM Avakani Nisa Klara Tiko Nien Keni Dalata Na Vitalo Nome Kavin Nikuwa Rone Ninge Vara Rongo Yani Na Mona Libiliva Nien www.planetfm.planetaudio.org.nz Kini nipangaraya ni na tambana ni vosa pako viti ni nukunia kina na programu ni mbula na walevu kwa ni kuwa tuna vitalo na takatiko na sema tiko ya na vitalo na mada umeungo kina tuna vitalo na sama ya dhava uti na mada viti saa uti membaleta na mbula na nandangwa nilalai Ya ovia we was it kena kavini kovat kena maramando vengo Mrs. Malaya ului viti ava pa kalunga teki tiko ni kono na matovval ni sa maindu na makumbun rau wo ngane ku kei enda vengo mela o Emmanuel tevita ului viti to kenda pa katal tiko andar bole liongo na vale turan na mbula mbula vo kena na na maramati na na rosa na sikuti kui val matak ni kua waka visa tersar na vital no na uli tangana kavendai yo andua no ulu tangan ren-ren go ya toto ketali ngakani melekin tapi talno teget kau sa surat tomi kena maram do bengu betin do kena do toko kan tembani kakana na nutrition ya emda itu na biya vital no tak

0: andando kawita ka toka nam bitan andu roga ni beka kana na ngau na nikan eh wanda bani kenda baka sama tang mantangan kendo mantangan peleti buata toka kin nando na in New Zealand to sana bos tolong ko me baka main Zealand grapes te kila na andu roga ni grapes eh roga ni roga ni roman roman lo lo kar kara lo lo kam eh toka na ken andu roga iyo iro baka te kin andu roga talenga baka rita kiti ko nindu ibeka vinaka eh rakaute ti ko mai eh na kakanongo hakena toma to kai tu na grapes na kani mun on rembulan ni I waka sama no kena sema sema tu cognitive eh na kena sema sema na ngora baka kena non bulan ni non na utonda tomata na roga ni tomat sando se kanta mu na ka tu mai na garden den vango ndan tomat ko to ibuna se lil to ka ibun on ka to to kan ndam do bien guru tampa kan ta sabe do ta sarangayan eh ni kena re rentam bu na ka to tu kan ndam ndam I tomat mate ngabe pengen ni tiken ngangan dan yuto memas ku kuat tu kan utu wakin bulan ni ana lewe ni yang wanda na sel eh mana na sel ni yang wanda ayo bata na gali kam na ken do dat ni bikin do dat na gali ni mai bulu bulu tu ngaya ni ge bukan do mbui ku ku tu ya ta na numni na num ku ambo yang ana da do mel eh run ta bukan ngatakan kakan ro smaken mai viti
1: Na garlic, dona ka ukila ambaleta na garlic, okwe baka na antibiotic, eh?
0: Don.
1: Nanugu kila ambaleta na huwa ni kango na garlic, eh, tukuni pango, okwe talaga reverse taka ukwe na heart problem.
0: Naka.
1: Na arteries, na kena baba kutu, na kena karagdutu, na natasalindra, membaleta na uto. Okwe, ndo vangatek saranga, it's a main, vangatake ukwe, mendo reverse taka ukwe na nduka era tukina.
0: Meni.
1: Ele, uranda ula kutungwe valimbula, relei sele chingame, vangalalata kituko na nondra arteries, na karaba usastakatu nandra, mendo ula kutu nonda uto. Nindunga nonda uto. Nangona nga esa blokina oruto na pana atresia sora sandola kumerele dialysis mera ni kautatani na siya ni wambu tatiko kena nakakana e tungo ya santa ngango e tunga nulmen nonda bali na sto ngango rin nakaero ni kakabutu nonda mbulo
0: yemin kwa na galik e tuko e do talanga na kena yangan yin do baka kuko sui kenda na marama wamiyo kenda do baka sudungwane nangona iliu sando may isa abu yan malo nanda calcium iyo na kenda nanda sui rindu bebandi tingtalanga o galik kandi na sar na kambilata na tumbu nirani do kena e wali vina katoko ku galik dangguruta roka tunga yani se dambe mbita yani na ndua nga ba iyo bakar kartu nga yani da kita kan ngunu bana keno wai banga me bati te gitu eh menda ba bambutar me bakan ti ka kin na sakato ko mela circulatory health eh bakam na takan na kena salanin rana kena tosa ti ko nan ra ina nan yang wanda eh bi salanin ra ked ka kin na moli rna bi matangali moli na sitos bi matangali buat bakam moli ka endo kun tu si na ikoto irana vitamin C kon kanda dongan Rav mena mati ni singa bon pe mata ke ni si me ba mama ta kana kulin yang na kena kena lelang guys so ka kina na matanda eh orange na karreti sa tabut ka ngo ko mela and the cake and the telling ai na bulan ni matanda oh ba bin na ka mela na kila kasa na mai buli the bo talent me ba kan dita nga bu kana kanta sa klaro ko to mai o bena no masarroya ni to na Pakasa mi nang beke kami tanda pakasa mi tang mada mene ke kami tanda pakai ngata kena pakasa monggo na colorful nutrition dan dua nasi ngaman tengah na be madaw one day a week toile men dua nanda toile dua mada nasi ngah be lutu lebum beka meno gueu lemon pakai nir tono ku mata bual colorful nutrition tiang gay singa lubarum bukan gay singa bekan kita lolokin sen dua nakawa gay singa moniti men dua talu matangali mata kana kana tapi beka dua pakasa matur tau ya buat mana katelau, kita bukan ada dona colorful breakfast. Lain macam nom ni bagaimana nanu melar rinduangan apa kemana lekak kami tu kini beri rani. Rupa kaya ngat tak apa zaman nak kakan colorful breakfast.
1: Inaka, oh undo nak kau undo baka sama tak tiko na colorful breakfast. Undo tu bintu bango. Nangau na iko katelau kini matak lelai ya nangau na muka ni kini baka lebo nak kakan inaka. Indonesia,
0: mo tigbuteki ko kina Indonesia. Alam tama ka Melanie, tapos sangga imay mundo tiko na nanda lolo niya ngon tama ng buong imay na pagkay kab may adob na matagal sabi. O ti toka yung walu kina tulo tina na yawa na nanda na lolo ko tni ang ngonda.
1: Iyo na kina lolo ko tni ang ngonda. Niko tigo buo nanda na singa mo na nalakoy na numusa ka pa na numusa ka sa ka. Indonesia numusa ka niya vinaka na ngumu.

0: you need energy. Ona ba vena katana energy mo na zaka zaki nenda na singa.
1: Ni kaka na zaba mbeka na mo ba
0: sa. Okay lan na rawan ni ndaba ngataka na mata kelelai. Mo kata laukina. Poreti tungangor na stoa. Da bula nga mana poreti na may ring na poreti. Da kota may na kiwi fruit na chai na apple na grapes.
1: Kau
0: may ramay mbiu na tandalente veli. Roni bang take na dates. Sa kusto tsar na kana suka ba sivia, da kilati ko na lenga ni suka na kena vanya ngonda, da vanga taka nga na kae sa wakaro teki ratu sa tu ratu kina suka.
1: Fada mbeka ke, so beke nda nda nda ube evu desata, ka tu nara dobu dobu yani na buat mer tu tau zoko tu, eh?
0: Era musu musu vinaka nga na buata, rambi vinaka tu indona bol, na ngona nga ndara tu kina kena rire vinaka, o dea zata na kania.
1: Naka, kwa li mga indui roka.
0: Tu kina kena indui roka, rangai tulumani bol. Niyo santa ka kaba bin nakana katalaw na bin matakalilay. Ninda bitu ng talente zel. Era sa ngasar nga, sa nga nindo, vya tunga, may sala ko liva kazaka. Sa sarong ano, ken santa, ngunta tunga nala ko nata kazaka na wuli. Nakasa sa nga tunindo, kita kitungo na wakaba na katalaw na matakalilay.
1: Kandin to do.
0: Nindan daw wakaba bin nakanda na katalaw, sender nindan daw lako.
1: Na kwali meron kay tuwa ni toka na ndi roka na ndi leni
0: meron kay tuwa ni toka na ndi leni ngay toka na kena mandrai se tapang teka nga roni tura ni wangata kikina dos wina ka toka na mandrai may mpi toka na ndi leni tewele toka na kena imboro may rire wina ka tukina awang bauta na sangan nindu na simtaleta ka na katalo wina ka na matrile ni warauta kito na katu
1: yung mga nga ndo nungu kat toka ngwa na fruit salad eh kwa mga indan doi roka toka mga misara wato mga ina wakasan tabi yung bestal na kanya na kena re-re-re na kumaga indan toka na kena bol manggosa
0: gori sarang
1: tia sangga indan main gurung-guru tiyan bang malu minta talita nga turun nanda ngaw na talangan indan kana
0: kwa sarang aya okenda na baka wangatak na kaka na indan kami uviyo wa sewe kenda na mataniku nandun mo wara utakati ko na ngu mo meron ikilaw ko ya nangunungo na kana kina
1: meni
0: o kwa sana wara utaki kwa sarang ame kana wikenda na zaka kenda na wuli tohule amenda dosulia na ngu na wana yango meron ikilaw ko ya nangunungo una waka niko ya kina kwa sana waka utaki kwa itu ndona singa niko ya una kana kina mo mara utakana kimu
1: Dina ke so bekin do tsanda do witunga e klanda sa buka to kana. Dina ke
0: so bekin do tsanda do witunga e klanda sa buka to kana. Dina ke do ngana ka we wase wike na nam warong tuk na mata kani ko na nonta ngo na kan bimbi ma ta na ya ngo o ko isa ngani mas misini o ko tel ngan drabo ko na zemu
1: pinaka
0: nda waro ta kana nonta mbula me do zemu na ka tuna ya ngo maro ta ka to ko ni na kania na ka kana vinaka e ko na ra dan do na singa ni ona wanga ta ka na ka kana na ngole te ni ndo na lomani singa ni ta ka ta na ngo musa waro ta ki tu ya na ka ke ngan ala ko mai rendre se rao rao Pero ni tingko man ng ngom.
1: Kaya
0: kana sini tu vinaka tu nang bulan ni ngom na mata kele no no ngole ani sanga tu no katalo vinaka na maka tingko na kanen ro na ta bona sindo no overcome ta kana sindo ni ringko ma.
1: Ina kamela. Oyo oyo mendengar sarongon sanda the we tu en bulan sanda we mai sata tu na bulan ni ngau na. Iya. Sarongon ke baka sana reda ta kana mulu malu wal sa dir ta kana ngon sa bole ko mai on basi sen train sanda do na numa beka sa kuangan katalo om de de. Indo tiko sana sa ko na fruit salad ngau sa de binda tong gore sono ona sono wata sarando be me malumu ya de sex do re re binak meram biu na na do na bowl ni kakana to na ka ndo yang apa le biau sam re tel tong apa karo tel tong na no no na food process na juice sa da bowl na ya kol ngai lo ma no be ka ke den gore ko mo mama so be ken tla sam ba ka ngau na maro re tu na betin da na na ron da sa ngau na ningas sa ka inda re da ni do zing ving na ka kana ken ta kan ta tol sa sa su tinanga una ni ngai temple floss ti kum de vivian don don ken ai wali un do u mangosa no no no ma be un ga be ken da men do Menda varim puree, eh? Menda mbuta nga ina ndo na food processor kwa na wat kede ngo, kwa na kena sarando bebe roka da da toka. Mbuta kede nga ilomo, ma in tamba yani na kena misini ya, me ma waithala yani na buata, do na kena smoothie wana na. Sa nga soji tukuni wapak sudu, sa baga yogurt, sa aso na buata manda nga ya, sa
0: waka waira
1: kwato. Amen.
0: Kena yang itu yang ngonda na buat ara tunggu eh nda sang cukup ni wampau tan ni nio kue serang aku kue wani mati tal tunga yang ngonda
1: amin ni
0: kena kandam tau baka wale tak tu nan tau kana tua vitalia nala ku tu nali kania na cokeli di kona kasa rambi tu tumina stono ngonong kue bau tiut kena gai labo
1: ya kena gai bau lider tono lu
0: vendi merah kania tu nabi matang

0: May wakar kar to kaya ni sindotong na kina tinilolo kar to kina niu wakar kar na kasi balolo na kina roro sangka to kina tavioka hindi na tiko nandorobitan lo ni liutunggo vikente okalandi ngo na kakana dina indando uti ataltunga may piti arasato taltunga ngo
1: meni
0: may indoto kina na kina kur tavioka lilay sindoto kina kina andalo si kumala may yung sakato kaya ni may to kina indalang tevel
1: meni mai no tia mai tawe na tia ni ga mai ba ko kota kan ra nan raun ni nan ro ro de klav na tiko da ro ni bulion go ni silandi
0: e ke
1: ba kato sa sen ni kun ni ro ni do na an raun ni ro ro ba va mi dom da na bol salad le lai e ke le ven duo se le tol no matu bal se le va sar do karo ra bruch bruch nga vida nan raun ni kaveti ola lai kandam dam na kabula men do dui ro ke ba kana ga rato men dui ro ka koto oh, sa to talk menga I yava yani kina endo na beetroot roka kwa mendo ge kam vake na vaka mi da mge ndo mbuen kino vale o moli lo men kino moli me kena dressing tu sa to gra ken na vaka mi da carrot se o beetroot o kena mandanga na kena kumala kwa ro yava n roka endo na salad kena iba roka bina ka tu kai vida to kana kini to nga vida na tambani water crisi kau memang langgur bina ketukayani tengah ini bapak matu tengah kena dengan makanian roka tu kesana kakan tu kena itulah salad kena rani bapak kecil serang amai bida
0: dina saran kau kali itu talena bapak sama no bapak sama tatiko nila na cusa
1: yes
0: sana ngono nanti kena rani ngunu basarang amakan roka ya ini tu kuni membutangan takkan ya
1: tandin tu dah pasang anggur na
0: dan gi mei takapa to kayane o satoro nga o sangunu ba
1: takanga
0: ni o takapa na nomu sumu di nomu tele vena vena kemu food na kemu kakana buat
1: amen na vale
0: o kata sanga to kana nomu ngauna o kela ni o sander tiko rana takapa ro katalnga pitolo nomu karote nomu

0: Fifia tau programa Pakete Ufaiwa, bemo e tau programa Sporti Hewani, e tau kau whakataha bemo Olivetti Marconi, ko e taha ia e kau Pionia o e whiauki koe ni e Māmaloa, kamata ia he wiki ko Sikake, kau tau ihe laini, tai mini bemo e pataloni ko ia whiauki akapulu a Māmaloa, ko Olivetti Marconi. Veti Māmaloa e tau mawa e whiafini?
1: Iu, mai tau mawa e whiafini e tatek.
0: Ko ia fefia e tau porokala maa he fefini ke si ima ukoe mo kau maiki ai. Ko inga pe koe feauhi ko ia Māmaloa. A feauhi akapulu ko ia whakatonga o kulele i te whaiwa mahalpe ko feia porokala maa ko ia. A koe tukate ki whaika maari ko niu fefia porokala maa ke kau whakao taha pe bo koe Olivetti e ke o maiha ki o ngongo le leima ki tau tolu pa mo e feauhi whakatonga ko ni. Te ke kau maiki ai. Māloa Olivetti.
1: Ia. Māloa. Tateke o korepeke upanga e nai whakatapu o si papaki atu e pamakularea ka e atamo e tamai o ikin ko iki te au whakatonga e Māmaloa mere i tamaki na e ak mahalo ko e tau ati e ne lima e ne lere mai ai te au i patonga e koe tau ku osi na kai ke lere ai te au patonga e tau ku osi e koe ni kua to e toki to lere e tau koe timi koko koe timi e balu ai to e timi a hateijo timi a waini timi a kua

ne ka paraparema ki he reta ho mea reo na umao kotoa pia o e mihe ki a paraparema ange ko e whangata maki he hala bra papi ki nau whakau whatongi atu pe ma au Ware no fitness papi he ki a compliance and see we koia pletifika ka pau ko osi he hala una bra bra reipe pa mua ngai whatongi a koia pe a maki mo kontrol mo vetu ta ki atu ki este awa no hala polistone ke manase para tau ko e feau hia ka pulu ko ia ma malo ai fa ho ko ia I he to na ko ni he tai mitaha I he pa ke ko ia o mala ka pulu o ista maki mo me atu ki ai ta ka fa ta hai fi fi ma ta ta fa na we ai nga ko ia tai mitaha ta ra ki na ti mi ko ni I he pa ke ko ia o mala ka

tau tau mingu tue tau mini te ono ki he walu he fia fiko ni loko ki ma ulo loa pe tau polo kalama peke he kakwe ngai fasi pe ku atu matik moto lo ke whaka fia fia ki o tau e fia fi ma ulo lo tui pe ku lava lele ngai fatongi a oe ahoni ki moto lo ko ia nai lava atu ki ngā ue si ngai tamai ka maa fo ke ngai fae lava atu ki ngā ue ma mua toka ngai ko ia pantere I he hou a koe ni pa ku tri kumā o maari a apila lava lele mua tau ngai polo kalama ko ia ko watu utu kumatek tau tolu I he hou a koe ni hai kai utau a otu eni ki hae tau polo kalama ko ia o e hou ani o ku follow up ke tau tai whanongo ki he tau polo kalama ko ia sai ke tau ilo u lava lele I pepa mua sai ke tau ilo ka mua fituta ke tupe ki he noa hiwa ua fitu fa fa hiwa onono no hiwa ua fitu fa fa hiwa onono o bia san foria ka ma e fantau tai tai ki motolu I hengai option pe te asima I telefoni pe ake lomi ia tupe ia pe ake fie ma uhangai whakahoku fatongia pe ama au I he fonuani no hiwa ua fitu fa fa hiwa onono o kuia I pe ngai hingoa ko ene soan foria ki ka ma e a fantau whakahoku fatongia ko ia pe ama au I he fonuani no hiwa ua fitu fa fa hiwa onono ko e tau tamingu tue tau mingu teni ma ki he walu pe ko e hota tono e walu te tau kolose pe ke tau polokalama ko ia o e houani pe mo e tau polokalama ko ia ko e tala noa maari

0: oi mahina koe ni kau tau hanga tu ki he mahina tōta o i he wike kaha o i septema te reo e ngahi ngowe kumala ka mai ngahi tautu o api he ge tōta u koe anu sila ni mo te reo i koe ki he ngahi ngowe o kamata ia i he mahina o katu una kai ke he ka kutau wakai pe foki kua kamata ki hao e mahana mahalo pe ku tigiria taha ono pe taha fitu a e fiafini ka kutau ongo i kotoa pe ki maa mahana u hao te he ia pe mihe ngahi wike mai koe le asa tawa upeo o tolu o ua i he ngahi houa pongi pongi pe mo e fiafi pe kai ke he ka kutau kau fataha pe mo e tau polo kalama he fufie fiala pe ngā koe tau kau fataha i he houan. Lai ke, o kia toko taha i he laini, maro i tau mao i fiafini.
1: Maro tau mao i fiafini, kai te kao.
0: Ko i a, kisi fefe hake whawhaktahi.
1: Ene sai pe.
0: Ko i a.
1: Eko komantala, oku hau kau mamari pe, ai maha whana e.
0: Ko i a.
1: O kaku whanongo ki manupuna.
0: Hei a.
1: Ke ku, iwan pege, ke manupuna e fia fi mo pong pongi o na hima fi e fia
0: tonu e
1: io e go ko tui no hepe mani ba ke ga
0: ko ia
1: ko na u u fate ta ia ki tama e wani
0: io
1: e e pong pong mo e fia fi e
0: ko ia
1: go go pa go pa pa pa he re ba de ba ki e au pe ki au ko hai au ke wa teu tai te kawhetai ke he tai hā mai
0: kawhetai
1: man pūnā e mui mea mō ui o tō ape hui māmani o nā wā he bongbongi kawhetai e he
0: ko mea kua ube ko whukatoka ngai tako uke si kau mo koe ai whāwhā ki tahi
1: he kua he nai ai po hi ba ia a kwhao e mui tamaku e taha ni tonga he
0: ok
1: nā ke mea he kua mau kua no whao heimi ma a pongi pongi a o tomasino sporti
0: koia
1: o sporti koi ki ha mo a kau koi pe koi ma ko talanke ki he ke tamaku o tamaku te tafina o la dukoti o si ma lo lolo ia
0: ia
1: o koi ko talanke si nao anongo ke man puna e nao pitangi a ta
0: Koia,
1: koia.
0: Koia, Mārie.
1: Oku hiva manbuna.

0: Oh iya.
1: Lagi begitu kau hiba, kulo talang aku lo.
0: Okay. Kasi kau ngaki ba kay ang ege nalabata yato si Kaki. Oh iya. Hai melai na fa yahon.
1: Kapau tige mau sa degi bagi halata ay mai si Fikawa.
0: A Fikawa, okay.
1: Iya.
0: Kau fenga kiai. Ke mau kai me.
1: Iyo, malo api dobito sa degi si. Ogu pebe masih a motor ko namo mo fa polo kalama.
0: Ogu ika ke si lava mai.
1: Iyo.
0: Si aro foko tokoni ki e kauta hauta ki tonga fo ou koe ni kulele i manu kau.
1: E wehe, iyo, koe ira, ne tala mai.
0: Koe ia. Ai oku si lava tu ki ai u lahi e fie mao koe upuha,
1: Iyo.
0: Ai oku si lava tu ki ai o tokoni atu kana autolo. Ako tui bei hen heu i kau koe ngaka sapata mai foki heu.
1: Oh, iyo, iyo.
0: Ke tau. Paka teo teo ma hau ki hiwa ke ui kau. How do you hear what we get a haue? Sabata mai.
1: Eo,
0: sabata mai. Eo. Naro, bit of a facta, tokon mai get out for Kalama. Kai, kakumari gifu hiva get out, eh?
1: Alo, bido. Eo,
0: ofatu.
1: Eo, ba.
2: Fanomuye masani he porto kurelul ko to abe me fitu ge hafe hiwa ye popo fralot mo frala fare i fra ko mo no lele tonga idea hiwa faiwa ba maya na fatonga ba mena hi mo mo ke ke be ko fm ta no fa bo ni ono ye o kalani pe fanomu to no mi mama ni lahi he planetaudio.org.nz ya ha la u be fa ka ka lo to na por kalama ta mai ke no hiwa war ta ni ma war ta no no Preston Modhus o Manas Faradau tene whakanonga goe moho mea lele. Kua sila koe taha uano Preston Road o Tara, telefonie noa watahi te au tō noa tahani maa. Whema Warren, lava. Whema Service Kakatu, lava moia. Whema Quote ke awe ke Wins, lava moia. Whema Quote ki ho kautaha manui, lava moia. Kwa doi whema u, pe kua whikawati pe maa moho mea lele, o pehe Manas Faradau ko hop tawi ia. Ke usai gea te koe pia ke sai gea te au. Ia whakahaukot ngā au e tūna mā lunga pe amu. Ke tōmi tāu mo ki tāu au fuata os. Mana tu, tua sila ke taha uano Preston Road o Tara. Pele ke telefoni gea Manas Faradau. Koe Preston Motors noa ua taha te au tō noa tahani mā.

pata wang ipi nga uli lia tu tau pol kala moa masani ki ati kubu koto ul koto apia kumu mea mai si kau fai ngata ia hono kotoa I he fia fiko ni ang ipi pa tau kolo flo fola ula ki we aho ni oku fanongo mai eiki ki hale ope e ui angi ki hono huafa wang ipi flo fola koi